0: nam pinuhon nam pinuhon. Mangali.
1: Ih, kakang asta jiga kakang naon nama?
2: Sae ulan.
3: Sae ulan tuh. Ieu Batara Indra teh.
1: Sageur kan?
3: Sae ulan.
1: Kaget ye, awal berapa?